Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani Kepi Serangan Kasaban Kepi Selawat Amair Tiga Selimahan Beras Dusun Kini FM. Tadau baina tadau kaisa Kepi Handa Titit Isa Tulan ke-6 tahun 2026. Amin apai koda ke sobat bena dijajirin amin lagi kita malut pekerja mengintang kebeling kahangan itu suang konti dat ke sobat bena ya. Apa kali di pun sih kau kakal kau dat miapai dah itu radio kena FM tad pada jam ke enam ke sobat kau miapai kau di DJ Aida. Apa nak pelan mesti keselimahan berasa melayu selain ada telu jam antara jam ke enam ke sobat. Bisa benar kita timpu di tinu di tentu nadat anak orang kau dat kepilihan kepilihan kiki guna. Nagi sining-sining panglis lagi nawa isa na suway tu hitin na da radio kening ang FM may additive frequency siya muna pa naman patitik tur megahez kena FM hebat cok niya pagludi mong sikat ako na minamangunto na nanto ko na tigledasan at kasabain may na nanto ko na gadatakan mamanaw langan may git kabang mimbaras tadong meningud mata maintang talinga makinang oam nagi pamusarhan ang ginaw di tigledas kapirat kasabain may na kumadi ko di tapi asenangat kila dasantinan kada di kilo hay medo ruba do kotor idolay pengobatan nam kakal koda tu mga malud dagi samar kada jam ka badam dua tangan auti atu bay na tihar ka guat pipirat ababe nulu titid konti ka saban ben ben bekal ka sadar kada jam ka siam habad ma habadam 5 menit ka saban kalambus turputan ka ngoyo-ngoyo tawan mantok ka tado bay na malan ko nagi papalamu sa gatang dagata gya kada jam ka siam tulun habad menit ka saban bekal ka sari tabinay. Kalambus at kabarta ni bar kata jam ko pa rin sa kasaban ang tadawabay na tadaw kaysa harat aba ben minsing lang karati di minsing lang para sa luson ar kata jam ko pa rin sa talunapad minute kasaban amsay ka babayan ni nilututid konti kasaban may natin pinay tentu na dat paparang ko dat kapilan kapilan kiguna managi sining sining panglisa ginawa isa na suway ito hitin na dat radio kening ang FM may additive frequency siya muna pa na mapatitik tur megas kina FM ko hay aramay ba? Mila ko na ginapatad pasan meri ti WhatsApp kan FM ay sa isa siyam lima walo siyam muna walo na walo sa ika mila ko na ginamintang da live at TikTok dat ka sa Ben Medan kumadi ko dit hara Facebook ya mila da ta mintang da ta Facebook atay pa na pa kininga FM hebat siyok niya Facebook kininga FM kya at pipira gumot kapelan kapilan dat minan na pag-iilangay isuang dat Facebook dahay kya tabi nay madadar ba tati po tabi nay manuang dit ababayan na ko sa Ben Medan tabi nay magkaringaw ka sa banbena paparang kutam mada sining-sining panglisiginaw am nagi kapilan-kapilan di itkiguna am kumarigit hara kapilan mila ko dat paparamut teka pagilang mayada WhatsApp kin FM ay sa isa siyam lima wala siyam anong walo anong walo madadurupat ay tipo sanang dat may takaw nakati sining nakapagulo manarimpok sunduang ko sa banbena sining mata di kuyok men teka sivista tinan ko milang-bilang am nagi sining mata di usap banaway pag-arasa ginawa, kaya nga FM kuhay aramay ba?

0: Mangkinangaw. Sining-sining dusun tangalumbis. Kapal Mangkinangaw. Siang na pa namapat titik.
1: Tapos Mangkinangaw, sining-sining pangulis sa Ginawa. Iyeng sila, minay ko kopyag kabun beno kyo. Bahay na ako nung makopyag nang itag kami na ikitig kabun engine.

0: I-enchila, minay ko kopya kabun Benokyo. Bayan ako doon yung kopya ng itang kami na ikiting kabun engine lang.
1: Eh, gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayan na po.
0: Irina, kikopya. O saan ang muna ko ngayon tawan na bayan na, kiyo?
1: Oh, Irina, saan ang damong gisambat sa dapan nila, kiyo, oh boy?
0: O tapat, kopya. Enchila.
1: Uy.
0: Harap pungkataan ko, piyo ko rugyat. Mingilo, di ko ngayon ngayon tawan, di. Da, alakatilan.
1: Is no, makasusa intan na po di handphone, boy.
0: Iyo, susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ako na kay lahat na dahil. Malas ako na mga intang engine na.
1: Malas. O, malas na po. Mag-ginawa na po radio. Kaning nga WFM. Harap ang nagyari.
0: Taig ya.
1: Iya, harap ang nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang mamayak kaning nga WFM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan. Pabisa na ng 7 minute man ko pulang mo sa tiruputan ko ngayong ayod tawan man to katina o bainig ya. Ako isa tulan ko ng taon doon na ribo doon na pa naman ang pinalabos man dahil ko pisan mangingintong taon Malaysia man to katina patuatas po ng kainan sakit. Matagiti doon atas sa kiningaw kasuaban ba na ay sarasam sa sarapan meninggarod miyang paitangos isa doon na kainan panangkatatuang ay sarasam linas subas sa kawas talun rabadam talo darja Celsius linas subas asiriba doon na badam talo darja Celsius. Matagiti doon atas sa nabawan kasuaban ba na rumasamid isa doon na kainan sa sarapan meninggatatuang meninggarod miyang paitangos isa doon na kainan linas subas sa kawas talun rabadam apat darja Celsius linas subas asiriba doon na badam apat darja Celsius. Matagiti doon atas sa tambunan kasuaban ba na kasuaban ba na ay sarasam sa sarapan rumasam isa doon na kainan sa panangkatatuang ay sarasam linas subas sa kawas talun na badam doon darja Celsius linas subas asiriba doon na badam talun darja Celsius. At tenam kasuaban ba na ay sarasam sa sarapan meninggarib niya paitangos isa doon na kainan panangkatatuang ay sarasam linas subas sa kawas talun na badam talun darja Celsius linas subas asiriba doon na badam talun darja Celsius. Hingga na kapya, ruputan ko ngayon tawan, manta ka tira o bainag, ya? Kaisa tulan ka ng taon doon na ribu, doon na pa naman ang pinalabos, manta di tida ko pisa na mangingintong taon Malaysia, manta ki tida patuatas, punang kayo ng sakit. Alansan na kanon kapailaan ang nagigapasarahan, ang ponsigaw to kakalkod at manakodong dahi hitida radio, Kiningaw FM.

Eh, kat nak biar sening haman tadi Fabian William Langatku pukul di narong otak sening haman tadi miasin MD man tanda sesuau. Menagi sening haman tadi Ben Masawat poin tempat Langadon. Menegur tatan menetik jam kau hampat kesuaman kaya. Siwa satu kan kau dah papalam musti pasan naramitku haman tadi ti dua cap kena efek apa boleh di tempat naik. Pagkali di kumadi ko di tar timpo tay ka kasiwatan kya. Dat papatad pasan kada lihway ako kasimban number WhatsApp kina kaninga FM iti WhatsApp kina FM kya. Aisa-isa siyam, lima walo siyam, anang walo, anang walo. Aisa-isa siyam, lima walo siyam, anang walo, anang walo. Haraot message tay ka hara WhatsApp dot kay rakan kita binay. Harat WhatsApp do kay rakan. Kaila ko nung peong kukura. Kapi sa tangan kasuaban DJ. Pira gaya nombor WhatsApp ka nga WFM D. Kasi ya. Ang hiti ay pinatanan DJ nombor gaya to binay. Paing kukura ko na di malati to binay. DJ pira gaya nombor telepon dat WhatsApp D. Kasi ya. Amar di pasan kapisan ang saban ni DJ Jirin am kumada pinay tamalot na lagatan toko mamutong gata kini kasiya. Nagalagatan toko mamutong na gata apagan pagan na matigatang gata bay na kasi. O ya DJ ano di gya tajok sining kedua di teno lapas sining koyak men tangay ko pagya. Ngaranat sining kya. Kayak men si Vista tinan ko milang bilang sinusot kagu sining man tadi usop banaway USOP banaway usop banaway retandat pagaraso ginawa ka amaraguti pasan na ramit ko tabi nai man tadi dua chip nagig ya i Jo Kulis Anthony kampung agudan keningaw kabisera nga saban DJ nagi kumatay sanan tabi na itambalot na nga na po penrongaw atopian tanaw kamatan ay sanan hitid po sarilid sabah Jo Kulis mantad agudan keningaw punsigaw radio kina FM hebat syok niya kasiya. Amaragun harang kaguti tapasan na sumusot ya. Manta di Maidi Bambangan baru suk. Hai hai DJ kapisanan ka saban tadaw kaisa. Sanang kawayan kawayan tawan na bay na kasi ako kuro ka bar DJ. Ako piko-piko na ka. Ba DJ papangkapakumpasan kumatamalot manut hitid kampung. Bambangan baru suk lalaga tanta ko papulambos dito kapos si posyan tako DJ kasi. Mamasay-masay ikaw kay duo di malius mutun narag DJ Kabad. Tanganak BBC sok kada kalingay sa sadapan bay na haralatian badminton. Irira na DJ Mantadaha. Mahal-mahal di katangga takya ka. Kita jaga kita kena FM Osyuk am aramay ba ka. Nakapagan-pagan na di mo jaga tangga katambalot kya. Salam mi Paul. Waalaikum salam Saipol. Ang kura kabar no Saipol. Asan ang kay matok ya nakakan ka na. Jam ko pa 3 minit ka saban makinang ko sining kya. Manta di Kasmin Yubang. Langadan tapa abang ko nagi ron langad. Esta sutong ago sining manta di Dautis Gokit. Tempinay kalangadan. Kening FM, kuhoy aramay ba? May nati jam kong hapod, 4 minit kasaban. Kadali huayar kita, ta jam kong hapod, 5 minit kasaban. Harti miyampay tambuloy pinatamad kamatan, tondo na ribo, 2 na padamanam.

Pakinangaw ko si Lembahan Moros Luzon, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

0: Mama kapi senan kesaben katabian tadaw tagayo dat kamatan montok te senan magikinaw kina FM de dengga na pod kainan nat bainati posigo to kakal miyampay dahay iid ababayan miyampay tumuloy pinatamod kamatan kapi handat dat kapermitan ramay kamatan tako dat ton bainati ton 2026 manong dat ababayan diti ako osong lunan mo diti tabinay kong awi to miyampay ako dit song ulun tamulo dit nalap ko in konti kasoban menati kakita ko na padadur sa isa tinga ayin samboy na matiti lupay nati ya mamisya ako naka active sa bagay din inclusion na in media sosyal nga isa nagi sa ulun dit apargat ka piya mintano dot pialaan dot suganda yung matiti bahamat abulod di mintutunto ko pa isa yung arano di
1: kopi sa nangan DJ kasi ko to nagyari minanganod kasiwatan teka poluang kadit malayon may mahitid kaninga FM okay yako i Berip Edwin nga agung mamingin lahod agag ikidip teka i ando para kantakana ka
0: oh ikamalas dikil
1: i mangingit dalanjang okay
0: ang bahay na ko naging matid na karpagad eh bahay na ko nina kapiro
1: ba sanang kapisalawat
0: irin nagi manat ako piro bahilid kakadayan na sumanom kanan na kay gumikom dat mamalahog ya
1: na balik
0: bahamat harap harap pipira pagwatan guti tapi na kibit pagwatan tanong po kung may sating nga iti kamayan na susuyan akuri kumad tinan mo sandari payong kurho kapapanahay sa bagay dat influenza dagi peserta suganda dit katimpun
1: ba insan pa pansi ko DJ iya ko na pati nga kamayan dat magsisinding mantad dit takada ako pa masisinding ang marahyan na gidmaman sa video teka nagyari balakon ka that sa bagit sa ngulon ni Triton that ginawan na tulon iri na to influence ka nga agaya ko piyat kasan it kapasyan ko kung may sana pa nga tutunan na tulon na that sa dupa mangilaho na ondo teka lanjang kakawi mantan na gidit agumot mangilaho dagat mempromosi kadai-kadai dia lah ada restoran nuna pala sugandai nga mi bagal di gulo na pa nga arihan ako may waya dit pialaan na sugandai timpun ako dit ton 2000 padam walu isam nagbayan na nga syukur po siya Tuhan magumunagyat mangilaho dagad suma di jury antok na pialaan pialaan na mas sinding hitid sabala
0: nilan diri amat nagyari di at mata ada pendidikan sendiri di tapi naik kilitnya nu teratid kamatan di montok not adika
1: bagi nepad doa DJ nga kamatan nepad montok doa nga iso tandad konsikahan isompuruan om timpud montok gumulid mamantang dat kobasan anum pagenakan
0: di kontok kopiot mirad iya nga kasurut mekali di segera di hawat uhatan mekali di nga iri na dia penimbar ko itit kamatan nagi retan itit kamatan nagi tiki ya nuot kandasan no kada titit ko basaran dat kamatan iti tabinay
1: tokom andas ako kapiyad sunduan mi tatabang pangkora titinaro toko kakal kakal pod pantangan sundong nakaburo nati pamagunan
0: itit kaganaan dat masisinding tayo ka media sosyal nagi persiapan dat i pialaan dat suganda iti ya apa yung kura ko dat i mangulo dat timpo tayo ka i persiapan kan di
1: makina padaha mangulo dat ko timpo miyam pay dat disiplin hinangga panang tado fokus ako kumad karadya om konten totong na panga mawansay ako dat latihan vocal persadyaan na pantas lah
0: latihan vocal magkano ko isa tips lah dat i pimpura manamong dat rolo dito sa nang
1: Nuna pait nugari lonsen kod sebelum pad nugari may indak kadat pantas ka masininga manginom ko di limau man ko na may pokuad madu
0: ka. Oh, ipapadyo kan
1: kit. Dapat weg na pangait o it alaso kopya o it atani
0: swam ka par sa Malaysia.
1: Oh, yan. Ini mo so I kay ri it basic na pad man ko nga it man kadtulo nam it bubbling ka it
0: kadi yan hindi
1: warm up ka dito kurang puti
0: kurang yan kaya ka yan ako piya at nag-erdi tips kaya nanaw to ko matabi at pinay mo si sining iti pagkuhatan na tori pagulo dat araw kita sining iti kaya at gumuna at nawayaan nung kaya at pialan na suganda ite kait media sosyal no pagumalan di nabantalan salina dat painta nung ditit suganda iti tapinay
1: pagumalan babas tagay dit nawayan ko na pang papatilambos dat consistency vocal mangawal emosi sera mamonsa dat persembahan
0: ije di pagulo dat sumuliwan tako ito sumuang tako man tadi pentas ya may pentas nga basi dat harap duyar ni isuang ginawa dit o tumbayan natin ang sendiri tay ka kapercayaan ya ko tumbayan natin ang sendiri tagay ya nagi harma to tips the sway matu ko sway kiri it is what that pentas
1: tips na pa bagi na padahal nga sebelum na pergiaditing DJ nga asara ko masiningit gereja ba asara na git ko kasalawat dat ginuman tulon jadi it kami yang dat nervous kang ini na pa nga nangyari it normal na nervous nga bagi na padahal nga serad min kakatid pentas mamasaro ko tamad pentas ini adalah saya punya kang ko
0: harmato pumusaran o dit nui wonsen ko nga inyalan ng awang kawang saya tulon suway ka begali di ya apa yang saya buat orang lain belum tentu buat ke baru satu di ya tepat bamat maginawa tapos sining isa sining dat pengalis ginawa pagulo dat mabutan to agot tayo barasan ito pinay para kantangan kina FM kuhoy aramay.

0: Bamikan na piya sining dat darongot ako tiyan di. Tilamusan kita kagot pag yobar sa din sa Pinay. Kidip.
1: Kidip.
0: Kidip.
1: Kidip.
0: Kidip.
1: Kidip. Kidip.
0: Pag yobar sa kita kasaban ba niti. Tunian dat dan gulo-gulo. Tay ka sin dat etnik. Etnik, ya. Mamain peranan penting tay ka pangkal iswang dat kapapanahay sani. Ako madika. Pahing kukura.
1: Sinding kabasanan tay ka etnik. Agumo manguhup mambantok dat identity sani ko. Sabab ila poin penuh da susuyan om penghayatan.
0: Oh, betul. Kamayan dat tunih-tunih na pa dat i dan gulo-gulo tay ka it sining dat etnik da dan gulo-gulo tay ka dusun nga haroot is arati dat ligari tay ka aral marati kamayan utik ya.
1: Ah, tepat.
0: Aral marati ti lalibi ba kapit ti tunian dat dan gulo-gulo megal kabungkaw.
1: Ah, tepat.
0: Tungkumang sempoton kaya. Bam, pingkurot kumulakan may dati dat mangup dat bumagampi tit ko basanan dat kamatan
1: kumulakan wago o pencil da katama pupukita dat ko basanan mayad media sosial boros tinaro om creativity may da ko basanan tako kakal relevant
0: tupad gabi ya sebab nat igulo-gulo na pa nga ay sapay kamayan dat media sosial ya
1: tupad
0: may na pati hara na media sosial teka hartit kumendat live TikTok teka Facebook magisusuway sebagai sulun dat influencer ti tepinai ya pian kurakot papaintutun dat kobasan nanti naruto ko maya dat media sosial itu
1: okay bagian apa dah dijenga papaintutun aku dat kobasanan saba maya content dat creative biagal de rasuk kobasanan boros no kayanan kolumisan kayanan it saba
0: oh tepat kepiyo mungkin dat haraot kasarahan tay ke kenangan kada bersesuai ya kamatan dit babos sa amis at nawayaan no it nakombalud nawayaan ni mata dito karapa
1: kenangan dit amis na pernah timpo magiamong it kampung ngayon pa ipaganakan mantok mamaramay dat kamatan la DJ
0: tepat ke biar dit sigara daharot akaramayan megala kamatan nga kapiamong dat kumadat tong kambulutan
1: tepat
0: ang arit kaulim na tadi sadu kita lagi ng kapiruba lalabi pa kapiya puruba ganakan
1: gaya
0: bam tumilamos ti tabi na ikibib masid haro takan ng dat kubasan ano dit karyan ng dakya
1: haro
0: ano gaya takan ng dat kubasan ano dit karyan karyan ng kapiya akan ano
1: basaw ay basaw sayur basaw sayur top paminatan ko rin DJ buli na pa nga isa na it nagar iba lang nga iya ko na mga kanon
0: nga ano na ribasan niya
1: oh iya soy curry hinava ito haw nga aray ako nagi dito haw DJ nga ako pia reddit nagar i sampal eh nagar i
0: oh sampal lagi
1: sampal iwa ignat
0: karyan
1: karyan
0: it kamayan dali na pot kamal ka mga kanina
1: dali na pot nga tap ariyan ako naging kapay dali na pot diri
0: amno at pikanasan dat dali na pot at kasanangan mo
1: it ikan masin
0: ah
1: to kay lada puti
0: lada to para kami
1: lada to para
0: itong nagari kodok
1: ah tepat din siya okay malantalan kabis ako
0: kabis lagi mamat amundurang ito padamat kya ito pinayikidip makinaw ito pansining mga lisa ginawa Kenya FM Kuhoy
1: Aramay
0: ba?

0: Okay, kan opiat sinding di narokotongo tayo, hindi, nalasan alis ginawa, tabi na ikidip na korongo, kaya? Bamat, harap pagwatan ko sumusot dito, karet dito, sokodong, kaya? Isay it, agumumanak di ka sokodong, tabi na ikidip. Isay it, agumumanak di ka sokodong, dat, paparlan, dat kaganaan dito.
1: Paganakan, talabi po at tamako, ang tambalot, ito tumanod media social, ikasas, harimanahak dagat sa kodong mantag, timpo na kod active, is on the industry, gisam, na bay na DJ.
0: Oh, hindi. Soy kay ka, harap matuot, nagyari di, harap matuot, tadino, teka takano, teka, propaganda kandit, kailan mo simling?
1: Ara DJ, ara.
0: Oh.
1: Ara, apatatulon, teka, apatatulon, kailan lagi masisimling nga, biasa-biasa lah.
0: Oh. Amit, malahing no kailan mato masinding ka bo?
1: Malahing ko.
0: Kailan ka sari?
1: Kailan ka sari?
0: Anaya yung diyan. Mamot, suay ka sungulon influenza masisinding iti ito minay. Noot kamilaan ng suay dit. Ako po na ilaan na tulun.
1: Ara DJ. Suay ka masinding mamansit content. Aro yan ako nagid mga cara asaro ako nagid lalakawan.
0: India.
1: Sa bagid jurid pialaan man sinding mamansay ako nagid lirik lagu-lagu lah
0: munukul sinding komal ka ni matun man lawad sumilod MC
1: asaro i
0: hari
1: je
0: it no persiapan dit awajib ka pia pagulodat amay kay pantas sa suganda iti i persiapan dit awajib na pia babas awajib dat pagulodat amay kay pantas sa suganda
1: iti okay tumbayan ako kain saan di masinsinding nga kailan nagiting no napakamyan ko di nga mamansaya ko dat vocal warm up ngayon mo na wake swam sumambayang may da labid ataran ng focus
0: ito pa kapiya yan na kapiya pangkal kapiya

Nangarabiat, narangot ako doon na di kaya may ampay itong muli pinatamad ka matanton doon na ribuodo na padamanam kaya sa ulan na tinfluza na robanta ko. Kaya ka narikitanta ko na tinfluza iti da konti. Ito binay kidip. Sa ulan dat nila antay ka natutunan na da tulong na iti da watas na kaninga o sabagay da paparakanta ka no. Sa ulan na gidat ita kaila kapiya. Adat nagyardi mangano di sa kamilaan tay kapagilangan kumadat magikinangaw kada titi ta lumipantay dat managuang kapasyan ang nagilalabi pa id nataguangan datulong ginumuan tay kay pantas kada kaya amo kumadi ko dit kapapasik tapi nay alala na kalau bay ka ogya tapi nay ara di pasan na ramit ko manta di Olesios Tios Embong kampung Nambayan Tamunan tapi tadaw ka isa tapi nay DJ mamasan langad ko kumadi songulon na intutunan ko hello id ka matan ke dise immigrant PG ponsigaw DJ Tasuaw onse ni komunika Olesios. Makadali way, tapi na yung harikata jam ko habari misa kasaban, kalambos at kabarata ni bag, ya? Harap po atin po maginawal sining, ya? Harap tulo sining misusot matiti, tapi na, ya? Sining sakag gana kujaw pinabatan ni Francis Batungan Jikulo Ambon, Jusin Namoyungos Nusin Batungan, ang managi Saplin Rasiman Sultan Kagus Sining matadi Sarin Mison, Langad Kutambalut lagi sining mata di Saumin Masan iray tandat kasaraw na padika pupusan na sining diti arong otokot kabarte ni ba arigata tajam kabadi misa kasaban kumadig yung masa-masa magansak timbo diti naman naman maginangodahay may do frequency siyam na ba naman patitik tur megas tayka RTM click kaya nga FM kuhay aramay ba.

Unsa ka to ako dot when pay dahay iti da radio kin FM matar pa di jam ka anam ka saban. May pay ko di DJ Aida pinapalambo si kaslimahan para sa malayo. Sa lenda dito talo jam matar jam ka anam ka saban. I da rantak segar gisa mar kita jam ka siyam ka saban. Tinuntunan ko kago matar jam ka siyam ka saban gisa mar kita jam ka dom do tangadaw. Kadaliway ar kita jam ka dom do habanam do tangadaw bay nati DJ Izal kaslimahan para sa murut pagayam manta ko monsoy. Gisa mar kita jam ko talo sa depan tuntunan kagu di jatika kasalimbahan merasa melayu santai petang di harmonika mantada jam ko talo sa depan gisa mar kita jam ko turut data tuang senang datang makin angkota pada sining kia setalu sining misuhut pagulur rangkota ko tak doa helik kada mitogod di taralam Jefferson Joseph natalup na di negi Everton Gongkit kada pin driver

0: No malat kabus to dusun.
1: Haun? Ano ribut?
0: Ano angin?
1: Nagya ribut ta dusun?
0: Angin! Iha pa kulo pangudya? May duha ka na diyan pangudya!
1: Aday, aga ngaw kao na. Asa nang naging makinungaw? Ababayan, mensin nila, in kadingaw FM. Manikit ka na ko isa. Jam ka pa ng isa, talunapan minit. Kaswabat.
2: Abubayan Min Singilo.
3: Kasihan ka saban kapi sila tao ngi tida babayan Min Singilo para sa susun kin FM tarabay na tarao ko isa mati di ka enchil lang.
4: Aliwan. Tanaw ko isa mugi oboy.
3: Aday ka isa. Miguel Casarin jam ka permisa.
4: Talo na hapad minute.
3: Talo na hapad minute.
4: Alipo na dara.
3: Misahon. Misahon. Manta ko uhot at may kinauno ko piya tarita na bisahon. Yeah.
4: Tiba-tiba ka wago kyo.
3: Kabisanan ka saban ko madika in chillang.
4: Kapisa na nga nagi oboy.
3: Kabisanan ko madika lisa.
4: Kapisa na nga nagi.
3: Tanabay na harama tipinsing alan iti suay ko bisahon.
4: Ere ko pagulog yun.
5: Ere to bisahon.
3: Ere ti dutok ko matantayin upad. Asaro ko.
4: Okay.
3: Marupi kayo kami na bisahan. Tarol matiti.
4: Poylo na di oboy kyo.
3: Tarol.
5: Tarol.
3: Bisahon. Pagi babarasan takaw, paguhatan kumadat may kinaw. Sigur dahara at kailah dungno kami ni tibisahon, may da kayo patadat at si Marikayo, maya numur WhatsApp kin FM, ay isa siyam?
4: Limuwalo siyam o namuwalo.
3: O namuwalo. Baha mga kasaban may nakya, hara at pipira pinsingilaan at man takaw pagi babarasay. Kumaysa na pa nga o sanong kantad iyeng chillang.
4: Kumilong. Kumilong.
3: Kumilong na mati.
5: Pising lang ito ko na pa by no ti tampinay ko nga we o boy o mlisa
4: kiyo.
3: Turun mo kayong chillang.
5: Karit bit ko ngayon dot otawan ti kakadaan cuaca kada sa malayo kiyo. Pising lang ito ko na kapi at ito by no na patingin aw kapi at tanto-tanto iti cuaca
3: kapi.
5: Kadang cuaca kan apa no dusun nggak iti kau ngoyot tawan kak bagia
3: ngoyot tawan
5: ami kau isak no pok kau ngoyot tawan deti oboy
3: lumarun
4: ya
3: lumarun teka rasa maharat pitir at anu jari di bansa ada dusun bansa dusun
4: orang nampun
5: enggak perasa hujan kayak gimana
4: hujan
3: mending bah hujan rasa hujan yang turun bagaikan mutiara hujan kan Melayu rasam kada dusun mengharapi pira bansa ada dusun iti paguntekau suai ke inalian tau nailan tau benet itu iti manta di bundu om negiliwan ada lagi mantada ngerbi iti gana gana
4: korakan negana megali
3: rasam
4: pakai deh
3: rasam jenungnya rita negi di rasam kan negi bundu iti diliwan nggak Darun. Liwan na pangak darun.
5: Lama lapis wayan kiyo. Rasam na pangay dan bundu om. Darun ka na pangak liwan.
3: Rasam di tasapo.
5: Sugandoy na di.
4: Sugandoy na di kiyo sa kapon. Ada bagi ma?
5: Rita ni tilat baros at rasam kiyo. Tempat-tempat tinga. Inang padikamatan ka ni ngaw di wago. Nga minungoy ako kiyo hilo.
4: Ilo di ako
3: kapusun.
5: Ilo di na kailan ko rasam ka na bundu om. Darun ka liwan.
3: Liwan tapat ka kopi ya.
4: Oh, tepuk kopi.
3: Ya, apa tuh mantan di liwan nggak? Darun kaya.
4: Darun ka.
5: Oh, liwan ke malade.
3: Oh.
4: Liwan pa yung nabagi mati.
3: Ma'am, tumilambus, Lisa.
4: Karat nagiti ko ngayon tawan na po nga iti langit. Teka, tawan nagi.
3: Oh.
4: Langit ke Malayu. Nopro langit dan bumi. Langit teka tawan ka dusun toko.
3: Tumilambus, Incila, senang kata yang cila.
5: Senang kata yang cila.
3: Senang kata putih lembusan kumai den cila.
5: Senang no bagian tu awam. Ubahab, Nuri, kerai ti di langit kyo. Nah, kau basan nopo ko ngayon tawan nga awan kelabu kan
3: berarak
4: kawagu mo sinding na kawagu
3: mendung kelabu
5: kumboyon awan kelabu kan Melayu om takaw na pa na nga itmituang natawan kan iya tapot itmituang ho di dudan rumah
4: sumutin
3: iya mendung lagi ya
5: awan kelabu
3: hari ni gak kau ride dat mikudap mati
4: itu
5: mikud oh
3: mikudap
5: itu mana hitawan kyo
3: mikudap teka mituang
5: di mega mendung
4: mendung
5: mendung
4: kagak dilo awan kelabu mendung mega dek ya
3: ilah naik kan
4: mituang lagi
3: awan kelabu
4: mendung ngam itu
3: orang lagi.
5: Aku papi yo, oh itu empat tu.
4: Mendung orang kau ini, itu kopi yo.
3: Itu kopi yo kain darah sih ya. Oh luhung kagu.
5: Aku papi yo kain darah sih kau kagu. Aku papi yo kain darah sih.
3: Hey, tu bilang pun di karet gitu kau yang tawan kia. Itu hujan renyai-renyai. Gerimis, gerimis, gerimis di lautan.
4: Gerimis mengundang.
3: Teka meris-peris, teka atigas rasam ka. Ya senang ditarik may uhang-uhang.
5: Usai malam
4: ni malam aku mayon
5: di mana
3: mana aku kan ini itu untuk kandit
4: aku meris-peris lah kamu baru aku
3: meris-peris hari ini ke ruhang
4: pasar aku di light kyo
3: tapi kak hujan renyai kamu

0: lebat.
1: Nah, isa pamanta det ko ngoye tawan hujan lebat te ka asapo rasam.
2: Alaga kana ito opuhod.
1: Opuhod. Kontok na gire. Opuhod te ka asapo.
0: Asapo rasam.
2: Asapo na panga iliwan matiti.
1: Ho, asapo.
2: Opuhod na panga understand man tadi bundukan to.
0: Iya kyo.
1: Asapo rasam.
0: Maris-paris, panggim sumapo.
1: Sumapo na na. Ang pekura na na.
0: Eh, harta sa raw kunseran
1: ako. Kumago.
0: Nakot kita dila it maris-paris.
1: Ay!
2: Kumbasan. Ano ka nga? Ano na kumago?
0: Kumbasan po, maris-paris. Gakim it swipe po na mitang sida nga haran no. Pelangi!
1: Pelangi!
2: Pelangi.
0: Pelangi sa lumbas tong dyan.
2: Tuluntong. Eh, pira-pirao yung otik na muluntong lisa.
1: Turo akan dari. Pira toy.
0: Umotok na pa dari sa nga.
1: Turo mari.
2: Ang nugyari reta agya.
1: Ako ko saro ka
2: ko. Mau asilaw aragang.
1: Ako ko saro we.
2: Sara pagi
1: botik na kaning hoy.
2: Sara pagi sinding dit
0: kanak ko.
2: Merah, kuning, hijau di langit yang biru kadinya.
1: Anak, anak, po saro sinding.
2: Pelangi, pelangi ciptaan Tuhan.
1: Koy.
2: Mae, sumusuko. Eh,
1: nanggata ko dati ka mawag.
2: Sigira dat asa porasam.
1: Oo. Harap baluntung am.
0: Angin.
1: Oo.
0: Angin, tay ko ribut kan malayo. Tungus kada
1: tungus.
0: Harap nagis keretot modibut ka.
2: Oh, harap nagis.
0: Talaga kira, talaga.
2: Modibut tungus tay ko sarup.
1: Sarup.
0: Sarup. Oh,
1: sarup kada gayon.
2: Sarup kadliwan.
1: Ho.
0: Oh.
2: Mm-mm.
0: Tungus na po, bundo di.
2: Tungus na po nga, karabaw menungus. Mama, sumusot, iti kami yan dat. Eh, ganit.
1: Ayam po.
2: Ganit. Ganit tay ka kilat kad baras dat malayo.
1: Baras yan ako untok na
2: kilat. Tay ka ganit kad baras at aliwan. Harpatut. Bundunga, bundunga ganit yung matok ya.
0: Ganit na gi. Ilan
1: ganit.
0: Ilan na pakilati lo nga i kumilap gyari. Ilan pa di tanganak pam i mamagambar.
2: Kilat sabung menyabung kaki ya.
1: Kaligun magimari.
2: Bagi sesawa. Kumalin na kabay na pad kilat sabung menyabung nga it. Bagi sesawali. Ganit dat tumakan.
1: Pero nagi.
2: Burunsutan. Kailangan ka may na burunsutan.
0: Nogya.
1: Muri.
2: Sisian ka kay kada ko pangyarak.
1: Oo,
2: iya. Paso.
0: Padibutan.
1: O, tapot magyari.
2: Bam,
1: tuhuri na.
2: Tuhuri
1: no. Na po nga.
0: Mamuganit po, om.
1: Mamuganit po, om. Waro na no.
0: Waro na no.
1: Waro na no. Tinggarod na kakawag. Maninggarod na no.
0: Kumbasan, ikan.
1: Ho. Tinggarod teka tinggoron kat bundo ngayon na po nga liwan tinggoron daka iti na po nga petir teko guru
0: guru
1: teko guntur tolu kya
2: njila no agulo
0: mani po kilat
2: kilat po kya
1: kilat
0: kilat po om
1: ganit po
2: no kura to alay dat karikatitid dimpak datan
1: sain smutik
2: kura to alay dat
1: sain smutik paguhatan
2: alay dat orang awtakawat tinggarun.
0: Aku di no koin lo,
1: iran serion tu kau pendek.
2: Islam lepas sains.
1: Koi,
0: nama saya ni nama
1: menginya.
2: Petir, guru, teka guntur kia. Eh kan? Petir,
1: mana?
2: Guru,
0: guru,
2: guntur.
0: Petir,
2: guru,
0: teka guntur.
1: Nama layu, nama ngan, menggagali lo.
2: Teka tinggarun. Tay ka tinggaran.
1: Atapot.
2: Amitin na't pagilangan ka rin titi kawo yung natawan kay Inchila. Kasi mensing lah, tako nakapaya. Yaw nga. Akan ka kayo lah, nakapaya. Sa'y ka papilang tako may kinaw nga. Tako sandari nga mensing lah, nagitay ka. Man tako sir, nakana't ako. Ulingay, tiboras na dusun. Gisa masagigisang.
0: Haramati ka piyat itampinan ako baras at alihuan na gisawah kay ti baras na sun ka mati obor tempura
1: aday
0: irin na hat baras ni ti kita
2: harap ka go baras at tamalot
1: no no no
2: ilo ilaban ko pati tan si manok ikawang ka ilaban ko ba baras no aming ganak pa pagilangan tay ka pinsingilan takot at kasama

0: benda unsi kau kumadi kalisa.
1: Unsi kau nagi oboy.
0: Unsi kau nagi kumadi ganjil ha?
1: Oo, pasi kau nagi.
0: Unsi kau nagi kumadi insanan may kinangaw to nakano dat nakatatad may kinangaw datan gisam na pupusan iti pinsing lantakaw. Nupagod pinsing lantakaw minggo da mental kadalihuay.
1: Uli nga, namalo. Timpo.
2: Ko pa din miso.
1: Talo na hapad minute ka sabo. Nakuro na
0: yun. Diyan pa pa minsan, talo na hapad minute ka sabo. Hindi ako pa damat.
1: Bye. Abo bayan, Minsingilo.

Kasayan kau ipah kami, au e Henry Pangal, kami ang kiniok taka ra kasululaan rahul murut pahayaman taka onsoy, itora jam ka opor, ambuo sukura jam katalur.